Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar muku da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

nunan shekarar 2026 miladiya. Ga labaran yau, amma da farko ga kanunsu. Dabarar Turkiye ta kawar da ta'addanci daga tushenta ta tabbatar da inganci, inji shugaba Erdogan. Faransa ta haramta wa ministan Isra'ila shiga ƙasar bisa ƙwace filaye a yammacin gaɓar kogin Jordan. Majalisar Dokokin Amurka ta amince da kudirin shige da fije na dala biliyan 70. Hukumar bincike kan sararin samaniya ta Amurka, wato NASA, ta ambaci sunayen 'yan sama jannati guda hudu da aka zaɓa don aikin Artemis 3. Turkiya da Saudiya sun sa hannu kan muhimman yarjejeniyoyi a fannonin layin dogo da sufuri. Amurka ta kai hare-hare da dama ta sama kan Iran yayin da hankula suka tashi kan sake barkewar yaƙi. Bola Ahmed Tinubu ya kafa kwamitin yaƙi da Ebola, ya ware naira biliyan 10 domin aikin kwamitin. Asusun bayar da lamuni na duniya, wato IMF, ya sanar da cewa ana samun nasara a sauye-sauyen tattalin arzikin Najeriya. Ga cikakkun labaran tare da ni Yasmin Ahmed. Shugaba Recep Tayyip Erdogan ya ce Turkiye ta cimma nasarorin tsaro a gida da waje ta hanyar kawar da ta'addanci daga tushenta. Da yake jawabi a Ankara, Shugaba Erdogan ya ce taron ya mayar da hankali kan wayar da kan jama'a game da takardar manufofin tsaron ƙasa ta Turkiye. Takardar ta bayyana kimanta barazanar ƙasar da kuma manufofinta na ƙasashen waje. Shugaban Turkiye ya lura cewa bayan yunƙurin juyin mulkin da bai yi nasara ba a ranar 15 ga watan Yulin shekarar 2016, Turkiye ta ɗauki dabarun tsaro mai ƙarfi. Ya ce wannan sauyi ya haɗa da ayyukan ƙetare a Iraki da Siriya. Shugaban ya ce waɗannan ayyuka sun nuna sabon zamani na tsaro ga Turkiye. Ministan sufuri da ababen more rayuwa na Turkiye, Abdulkadir Ural Olu, ya bayyana cewa Turkiye da Saudiya sun cimma wani gagarumin mataki a dangantakarsu ta sufuri da harkokin dabarun jigilar kayaki bayan sanya hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna a fannonin sufuri da layin dogo. A wata sanarwa da ya wallafa a dandalin sada zumunta na 'yan sosiyal a ranar Talata, Ural Olu ya ce yarjejeniyar za ta buɗe sabon babi na haɗin gwiwa da musayar ƙwarewa da fasaha a fannoni daban-daban, tun daga cibiyoyin dabarun jigilar kayaki zuwa sabbin hanyoyin gudanar da ayyukan sufuri. Ya ce ƙasashen biyu suna kuma ƙarfafa haɗin gwiwarsu a ɓangaren layin dogo ta hanyar gina tsarin haɗin kai mai ɗorewa, musamman a fannoni kamar fasaha, ababen more rayuwa, horar da ma'aikata da bunƙasa albarkatun ɗan adam. Muna fatan waɗannan matakai da za su taimaka wajen inganta haɗin kai, kasuwanci da cigaban yankinmu za su amfani ƙasashenmu biyu na dogon lokaci, inji shi. Ma'aikatar sufuri da ababen more rayuwa ta Turkiye ta bayyana cewa Ural Olu da ministan sufuri na Saudiya Saleh bin Nasir Al-Jassar ne suka sanya hannu kan yarjejeniyar. Ural Olu ya ce tun kafin shekarar 2012, yawan jigilar kayaki tsakanin ƙasashenmu biyu a duk shekara ya kai 20,000. Ko da yake a yanzu wannan adadi ya ragu sakamakon sauye-sauyen da suka faru a yankin, burinmu shi ne mu daga haɗin gwiwarmu har ta zarce wannan mataki. Ya ƙara da cewa ƙasashen biyu na bibiyar cigaban da ake samu a hanyoyin sufuri ta Siriya, Jordan da Iraki. Yana mai cewa gwaje-gwajen jigilar kayaki guda biyu da aka gudanar daga Turkiye ta cikin Iraki zuwa Saudiya sun nuna a sarari cewa wannan hanya na da amfani kuma za ta iya aiki yadda ake bukata. Yarjejeniyar fahimtar juna kan haɗin gwiwa a fannin ayyukan dabarun jigilar kayaki na da nufin sauƙaƙa gina cibiyoyin dabarun jigilar kayaki, gudanar da ayyukansu, musayar ƙwarewa da kuma aiwatar da ayyukan haɗin gwiwa. A gefe guda kuma, yarjejeniyar fahimtar juna kan haɗin gwiwa a fannin layin dogo tana da manufar ƙarfafa haɗin gwiwa da aiwatar da shirye-shirye na bai ɗaya a dukkan ɓangarorin harkar layin dogo. Faransa ta haramta wa ministan kuɗi na Isra'ila, Bezalel Smotrich, shiga ƙasar tare da haɗin gwiwa da Burtaniya, Canada, Australia, Norway da New Zealand saboda tashin hankalin da ya ɓarke tsakanin 'yan gudun hijirar Isra'ila a yammacin kogin Jordan da aka mamaye. Ministan harkokin waje John Noel Barrot ya ce Smotrich yana haɓaka mamaye ƙasar ƙirƙirar sabbin matsugunan Yahudawa a yammacin kogin Jordan da aka mamaye da kuma manufofin da ƙasashen duniya ba za su iya amincewa da su ba. Ministan tsaron ƙasa na Isra'ila Itamar Ben-Gvir an riga an hana shi shiga Faransa. Majalisar Dokokin Amurka ta amince da ƙunshin tallafi na dala biliyan 70 a wata ƙuri'a da aka kada duk da adawar 'yan Democrat, wanda hakan ya nuna nasara ga kakakin Majalisar Dokokin Amurka Mike Johnson da kuma kawo ƙarshen takaddama kan batun tallafawa 'yan gudun hijira a ma'aikatar tsaron.

0: cikin gida. Dokar za ta bada kuɗaɗen ga hukumar shige da fice da kwastam ta Amurka da kare iyakoki har zuwa sauran wa'adin shugaba Trump. Johnson ya kira shi kuɗin tallafi duk bayan shekaru uku. Majalisar Dattawa ta gabatar da matakin ba tare da goyon bayan 'yan Democrat ba. NASA ta ambaci sunayen 'yan sama jannati guda hudu da za su shiga aikin Artemis 3, gwajin ƙarshe kafin mutane su koma duniyar wata. Daraktan ayyukan jirgin sama Norm Knight ya ce aikin zai kasance cikin mafi rikitarwa a NASA, inda ma'aikatan za su gudanar da gwaje-gwaje masu muhimmanci a sararin samaniyar duniya. An tsara aikin na tsawon makonni biyu a shekarar 2027, kuma zai aiki a matsayin cikakken gwaji don ayyukan wata na gaba. Manajan shirye-shiryen Artemis Jeremy Parsons ya ce mataki na gaba zai kasance saukar jirage kusa da kudancin wata a lokacin aikin Artemis 4 a shekarar 2028.
1: Yanzu kuma za ku ci gaba da sauraron labarin daga nan muryar Turkiye.
0: Amurka ta kaddamar da gagarumin harin bama-bama mai ta sama akan Iran kwana guda bayan da aka harbo wani jirgi mai saukar ungulu na yaƙi na Amurka kusa da mashigar Hormuz. Gidan talabijin na gwamnatin Iran ya bayyana cewa an ji ƙarar bama-bama da jiniyar tsarin tsaron sararin samaniya a garuruwa da dama da ke gabar tekun Iran, ciki har da birnin Sirik da kuma tsibirin Keshem. Cibiyar ayyukan sojojin ta bayyana a wata sanarwa da ta fitar cewa har-haren kare kai sun fara ne da misalin ƙarfe 5 na yamma agogon Washington bisa umarnin Trump. Wannan aiki ne na mayar da martani da ya dace kan tsokanar da Iran ta yi ba tare da wani dalili ba, in ji rundunar a cikin wata sanarwa. Kamfanin dillancin labarai na Meher na Iran, wanda ya ambato mazauna yankin, ya bayar da rahoton fashewar manyan bama-bamai a yankin Sirik. Kafofin watsa labarai na gwamnatin Iran sun rawaito cewa an kuma kai hari a tsibirin Keshem da kuma tashar jiragen ruwa ta Bandar Abbas. Ina jin yana da matukar muhimmanci a mayar da martani sun harbo helikwafta, mu kuma muna mayar da martani a daidai lokacin da muke magana. Trump ya shaida wa kafar yada labarai ta ABC News game da har-haren na ramuwar gayya da Amurka ke kaiwa Iran. Wannan martani ne ga abin da suka yi. A gefe guda kuma, shafin yanar gizo na kafar labaran Axios ya ambato wani babban jami'in Amurka yana cewa dakarun sojojin Amurka sun kai hari kan wasu baturorin kariyar sararin samaniya da na'urorin kula da jirage na Iran a kewayen mashigar tekun Hormuz. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ba da damar kafa wani kwamiti na musamman na shirin yaƙi da cutar Ebola da sauran abubuwa masu fitowa da ke barazana ga lafiyar al'umma. Shugaban ya kuma ba da umarnin fitar da kuɗi naira biliyan 10 nan take domin aikin shirin ko ta kwana. Ana sa ran kuɗin zai ƙarfafa shirin aiki na hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta Najeriya, wato NCDC, da kuma tallafawa shirin ƙasar na iya ɗaukar matakan gaggawa a fannin lafiyar al'umma. Wannan na cikin wata sanarwa da mai magana da yawun shugaban ƙasar Bayo Onanuga ya fitar a Abuja. Kwamitin da shugaban ƙasar ya kafa zai kasance ƙarƙashin jagorancin shugaban ma'aikatan fadar shugaban ƙasa, kuma zai haɗu da mambobi daga ma'aikatu da hukumomi masu alaƙa tare da wakilai daga jihohi. Damar da shugaban ƙasar ya bayar ta biyo bayan wani zaman da shugaban ma'aikatan ya yi da manyan masu ruwa da tsaki ne domin nazari kan shirin Najeriya da kuma samar da dabarun tunkarar yiwuwar shigar Ebola ƙasar. Tinubu ya kuma umarci dukkan jihohi da ke da filayen jiragen sama na ƙasa da ƙasa da yankunan da ke da kan iyaka da wasu ƙasashe da kuma hukumomi masu alaƙa su miƙa shirye-shiryensu na kota-kwana da buƙatu na kuɗi da kuma buƙatu na agaji domin aiwatar da su bai ɗaya. Shugaban ya kuma amince da wasu jerin matakai na ƙarfafa matakan sa-ido na kai ɗauki a faɗin ƙasar. Waɗannan sun haɗa da zurfafa bincike kan matafiya a filayen jirgin sama na ƙasa da ƙasa ta hanyar inganta gwajin zafin jiki da kuma tafiyar da mutane. Asusun bayar da lamuni na duniya, wato IMF, ya ce sauye-sauyen da gwamnatin Najeriya ta aiwatar sun ƙarfafa tattalin arzikin ƙasar. Amma ya gargaɗin cewa fiye da kashi 60 cikin 100 na 'yan Najeriya yanzu suna rayuwa cikin talauci. Tun bayan hawansa mulki fiye da shekaru uku da suka gabata, shugaba Bola Ahmed Tinubu ya cire tallafin man fetur mai tsada, wanda ya daɗe yana sa farashin fetur ya yi sauƙi a ƙasar. Sannan ya sassauta tsarin canjin kuɗi da kuma sake fasalin tsarin haraji. Ko da yake masana tattalin arziki sun ce waɗannan sauye-sauyen sun daɗe suna buƙatar aiwatar da su Talauci ya ci gaba da karuwa inda ya shafi kashi 63 cikin 100 na al'ummar kasar zuwa ƙarshen shekarar 2025. IMF ya ƙara da cewa fiye da mutane miliyan 27 sun fuskanci matsalar rashin wadataccen abinci a shekarar. A cikin shekaru uku da suka gabata, manyan sauye-sauyen da aka aiwatar sun haifar da ingantattun sakamakon tattalin arziki tare da ƙarfafa juriyar tattalin arzikin ƙasar, inji IMF a cikin wata sanarwa bayan nazarinsa na shekara-shekara kan tattalin arzikin Najeriya. Sai dai ya ƙara da cewa duk da haka, rayuwa tana ci gaba da kasancewa mai wahala ga 'yan Najeriya da dama. Talauci ya shafa shekaru yana ƙaruwa a Najeriya, ƙasa mafi yawan jama'a a Afirka. A rahotonsa na baya-bayan nan, Bankin Duniya ya bayyana cewa kusan kashi 61 cikin 100 na al'ummar ƙasar suna rayuwa cikin talauci, inda aka kwatanta da kashi 40 cikin 100 a shekarar 2019. Bankin Duniya ya kuma lura cewa kusan kashi 3 cikin 4 na wannan ƙarin talauci ya faru ne kafin shekarar 2023, lokacin da aka rantsar da Tinubu a matsayin shugaban ƙasa.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: This is the voice of Türkiye.
4: Hier ist die Stimme Türkiye's.
5: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
6: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
7: هنا اذاعه صوت ترکیه.
8: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
10: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
11: Qui è la radio La Voce della Turchia.
12: Esta es la voz de Turquía.
13: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
14: Юфлет Зари и Турция.
15: 这里是 土耳其 之声广播电台.
16: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
17: دا ترکیه غاگ رادیو دا.
18: خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه.
19: Etefşiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
20: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
21: Ayç Radyo Voce Türkiye.
22: Говорит голос Türkiye.
23: Эфирде Türkiye Ovası.
24: Gipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
25: Ye Sıday Türkiye.
26: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
27: Edo İfonitis Türkiye.
28: Oldi Radyo Glas Türkiye.
29: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
30: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
31: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
32: Este es Radyo Voz de Türkiye.
33: Kochira wa Türkiye no koe radyo des.
34: Zboru wa glas otna Türkiye.
35: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
36: İt Türkiye hangiye radyo ya?
37: Oldu Radyo Glas Türkiye.
38: Türkiye Ünü Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Baba, za su iya kawo mafita ta siyasa ga yakin Sudan? Yayin da yakin basasa da ya fara a Sudan a ranar 15 ga watan Afrilun shekarar 2023, ke barin shekararsa ta uku a baya, barnar jin kai, siyasa da tattalin arziki da rikicin ya haifar na ƙara tsananta damuwa game da makomar ƙasar. Bisa ga bayanan Majalisar Ɗinkin Duniya, miliyoyin mutane sun rasa matsugunansu. Manyan ayyukan gwamnati sun kusan durƙushewa gaba ɗaya. Kuma Sudan ta fuskanci ɗaya daga cikin mafi munin rikice-rikicen jin kai a duniya. A farkon yakin, ana sa ran cewa ɓangarorin za su samu rinjaye na soja cikin ƙanƙanin lokaci su kawo ƙarshen rikicin. Amma wannan tsammani ya shuɗe a hankali. Yiwuwar samun cikakkiyar nasarar soja ga rundunar sojojin Sudan da kuma rundunar Rapid Support Forces wato RSF tana ci gaba da raguwa. Saboda haka, a baya-bayan nan ana ganin ƙoƙarin neman mafita ta siyasa yana sake samun ƙarfi tsakanin ƙasashe da ƙungiyoyin yanki da na duniya, musamman taron 'yan siyasa da wakilan fararen hula na Sudan da aka shirya gudanarwa a Addis Ababa a makon farko na watan Yuni na shekarar 2026, ya fito a matsayin wani muhimmin ci gaba a wannan muhallin. Za mu gabatar da bayanan nazarin Dr. Kandaveji Olu, masanin harkokin Arewacin Afirka, a kan batun. Ɗaya daga cikin muhimman ci gaban da aka samu dangane da rikicin Sudan a watannin baya shine cewa matakai daban-daban na diflomasiyya sun fara haɗuwa a wani mataki akan manufa guda. Ana ganin cewa ƙungiyar tarayyar Afirka, hukumar raya ƙasashe ta yankin gabashin Afirka, Majalisar Ɗinkin Duniya, Tarayyar Turai, ƙungiyar ƙasashen Larabawa da kuma ƙasashe masu tasiri a lamarin Sudan kamar Amurka, Saudiya, Masar da haɗaɗɗiyar daular Larabawa suna ƙara amincewa cewa mafitar soja ba mai yiwuwa ba ce. Wannan hali yana samar da wata ƙafa da za ta ba wa ƙoƙarin diflomasiyya da a baya ke tafiya daban-daban damar haɗuwa a ƙarƙashin tsarin siyasa guda. Fara kallon ƙa'idojin Berlin, taswirar hanyar tarayyar Afirka da kuma shawarwarin hukumar raya ƙasashe ta yankin gabashin Afirka wato IGAD a matsayin abubuwan da ke cika juna ma wata alama ce ta wannan yanayi. Duk da haka, ya kamata a lura cewa wannan kusantar juna har yanzu tana da rauni. Yaƙin Sudan ya wuce zama gwagwarmayar iko tsakanin rundunonin soja biyu. Ya zama rikici mai matakai da dama wanda gasa ta yanki da ta duniya ke tasiri a kansa. Dangantakar da Masar, haɗaɗɗiyar daular Larabawa, Habasha da wasu ƙasashen tekun fasaha suka gina da ɓangarorin daban-daban a Sudan ta ƙara zurfafa shigar da ƙasashen waje cikin rikicin. Saboda haka, ba zai kasance da sauƙi ba ga yunƙurin sasanci da ake gani a matakin diflomasiyya su canza lissafin soja da ke gudana a fili cikin gajeren lokaci. Amma duk da haka, halin da ake ciki a yau ya bambanta sosai da tunanin samun nasarar soja da aka gani a shekarun farko na yaƙin. Muhimmancin tattaunawar da za a yi a Addis Ababa ma yana bayyana ne a nan. Domin babbar matsalar rikicin Sudan ba rashin sababbin yunƙurin sasanci ba ne. A cikin shekaru uku da suka gabata, an gudanar da matakai da dama na diflomasiyya tun daga tattaunawar Jidda zuwa yunƙurin Manama, daga ƙoƙarin tarayyar Afirka zuwa hulɗar yankuna daban-daban. Amma yawancin waɗannan yunƙure-yunƙuren sun tsaya ne a matsayin tsare-tsaren da 'yan siyasar Sudan ba su runguma yadda ya kamata ba, ko kuma inda ba a samu isasshen haɗin kai tsakanin ƙasashen waje ba. Saboda haka, abin da ake buƙata a yau ba wata sabuwar hanyar sasanci ba ce, sai dai mayar da ƙoƙarin diflomasiyya da ake da shi zuwa wata ƙafa ta siyasa da 'yan Sudan za su iya mallaka tare da runguma. A wannan mataki, tambayar ko taron Addis Ababa zai ba da muhimmiyar dama ta wannan fuska ce tafi muhimmanci, musamman ma yadda fararen hula da 'yan siyasar Sudan suka fara gina yanayin tattaunawa mai ma'ana a baya-bayan nan abin lura ne. Tarukan da aka gudanar a Berlin da Nairobi sun nuna cewa ƙungiyoyin fararen hula da suka daɗe suna rarrabuwa kuma suna adawa da juna za su iya haɗuwa a kan wasu ƙa'idoji na bai ɗaya. Wannan yanayi yana ƙara fata cewa za a iya shawo kan ɗaya daga cikin manyan matsalolin siyasar Sudan tun farkon yaƙin, wato rarrabuwar kawunan fararen hula. Domin ɗaya daga cikin manyan dalilan da suka sa sojoji suka zama masu rinjaye a siyasa shine rashin iya gabatar da manufa guda ta siyasa daga ɓangaren fararen hula. Saboda haka, tsarin Addis Ababa yana zama wani muhimmin gwaji wajen shawo kan wannan matsala. A
A gefe guda kuma ya kamata a lura cewa

tsarin siyasa da tsarin tsaro a Sudan ba sa tafiya cikin sauri iri daya. Har yanzu ana ci gaba da yaki a fili musamman a yankunan Darfur da Kordofan inda harkokin soja ke gudana sosai. Har yanzu ba a samu wani ci gaba a aikace ba dangane da bude hanyoyin kai agajin jin kai, aiwatar da tsare-tsaren tsagaita wuta da kuma kare fararen hula. Saboda haka bai zama abin da ya dace ba a saran cewa tattaunawar Addis Ababa za ta samar da sakamako kai tsaye wajen kawo ƙarshen yakin. Maimakon haka, nasarar taron ya kamata a auna ta ne da yadda za a iya tantance ka'idojin bai daya tsakanin 'yan Sudan da kuma tsare-tsaren tafiyar siyasar riƙon ƙarya a nan gaba. A cikin wannan mahallin za a iya cewa akwai manyan sakamako guda biyu da za su iya fitowa daga tattaunawar Addis masu matuƙar muhimmanci. Na farko shine amincewa da wata sanarwa ta bai daya da za ta kunshi muhimman ka'idoji kamar kare ƙasar Sudan, muhimmiyar rawar siyasar fararen hula, fifikon jin kai da kuma kin amincewa da mafitar soja. Irin wannan rubutu zai zama muhimmi saboda zai nuna cewa 'yan siyasar Sudan sun cimma wata yarjejeniya ta siyasa mai faɗin tushe a karon farko. Na biyu kuma shine samar da wata taswirar hanya da za ta bayyana yadda za a kai ga cikakkiyar tattaunawa tsakanin 'yan Sudan. Irin wannan tsari zai iya zama ginshiƙin tsarin riƙon ƙarya da fararen hula za su fi rinjaye a nan gaba. A ƙarshe, Sudan tana wucewa ta ɗaya daga cikin mafi muhimmancin matakai a tarihinta. Yaƙin da ake ci gaba ba wai kawai yana barazana ga tsarin siyasar da ake da shi ba ne, har ma yana barazana ga haɗin kan ƙasar Sudan da makomarta. Saboda haka, ya kamata a kalli tattaunawar Addis Ababa ba a matsayin mafita ta ƙarshe ba, sai dai a matsayin farkon wata cikakkiyar hanyar siyasa da za ta iya hana Sudan tarwatsewa. Idan 'yan Sudan za su iya amfani da wannan dama tare da gina wata kafa ta siyasa ta bai ɗaya, to shekarar 2026 na iya zama farkon wani zamani da za a riƙa magana kan zaman lafiya maimakon yaƙi a Sudan. Ƙarshen shirin na wannan lokacin kenan. Mun gabatar da bayanan nazarin Dr. Kande Veji Olu, masanin harkokin Arewacin Afirka. Muna fatan haɗuwa da ku a shiri na mako mai zuwa domin tattaunawa kan wani sabon batu. Kafin nan, ku huta lafiya. Yankunan rikici a Afirka.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turkiyya. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.